Nonsia abo Ghana de share mo bibiara adwuma mu akwaaba edmoba onua FM 95.1 kasa fidie so ebra aso se enne kwase anwumre nsama hodo ayensa aka afri mantam edunsia ne nyina mu no samu fo samu dia mame no sima no aduasantam yede abeso mo se kase ewo onua FM kase no etwa no live ewo mountain 96.1 kasa fidie so ewo adukrom akwapem sama yede abeso mo anwumre no edo pa de edimo akotene abi ene se shraj ade aba abetu edwasa wo mhwehwemu a wo mo aye no enkwada ebeye te se 458,000 ena edwumaden child labor wo mo maame a wo fodo mo ye edwumanti no wo mo enko school sa enso yedemu bepia mo ewo every free mantam no emu na gomwa east ahemfo ene wo mo ano edamu a wo mo bobna wo mo kiremu se eniam ankuma ankuma bi wo hono mo anka su sa sabrei e ka wose wo munya ne dadada ne ebesi ne abɔ wo mo sɛde adwonso ebɔ akokɔ wei ane afofropi ana anwumrei ya tebrɛ ade ebesɔ mo ewɔ kase kwan so ane amote ewɔ kase mu midin ya megyesoa ane akuya sapoma wo hye mabɔntia from sa poyoyo.